0: nsuo bi ben o so otanfo bi hyehye bibi di tia wa adun be hintiu na o se peje wani o be peje wani no be hu se ay
1: oh my god
0: ba jo so ti asiye
2: ka ya ti
0: asiye o ho o ba jo hono se ay
1: se bibi se na
0: e ba ba de na ye
2: amen
0: ba de nyama mo kra
2: amen
0: obi a e zero fa

mpe yu Fani na mauke lu Adachibi wataka na nyase mu Midebe ni mna mitu Se post-credia mazika nkasa u Kutubia nchenje kakra

0: abusia abusia panyini ka kire kwa bram reku
1: gaga
0: wera wi ani matra kunya kase mu a mere nyum de africa sada ajije mu kwanta ta na me dum akopie mu ofi asumbie mu na bibi bia nso atumi awie pe ro ntia busia tenis profit sabri ko sisa no na we bono